0: ake na tawroin ware katina koim iro nga yeri na ta tiribe Dios. Iti na to ang kay peristen Stanis Mamaw in sipu yon Christmas ipo ginikayin bowi o tapi na riki ay kakakawa kita piwa. E mwanro ko ti peristen yon Christmas in roi wan tebe timpa ipo ginikayin te bowi metan ang ate poha men na pen ora pata may sinaniku ake asa ni karawaki ntepuina na kon tepui metewanan dena makainay. Eta kono apis te peristens pa kanuan te powi an, poni meroro akinan, anamuan ni karikira kite tauteha, yoan karawan, pa katameruan me tapei ya pai peso a Christmas, awai karikira kiente maiku. Iei na pete powi, yoan tawan kanuan ponga ni karawaki, men te pui mewa na kon te pui meni mewa te petempa, uwa tenga uwa pime onowa, are ira ki roia meia, o kiraha me Christmas, ta puera no te reina, au apisa meni maangan te tauteha i kakakakuru yoan Christmas. Eta hori ki te opi pa imi ni penen te meroro nte ka wapon, te pui meni mea wan te pe tempa uwa tanga wapui mea onoa. O e na karawa ki na pe te makuri ni ka tapena, ipukin na nausi ni ka ki pe kasipu te opis ipukin tawa ni kanua ni poong I Christmas. Imi ni rakini powi ya kane, o e na sipu nako te peristens me anasim ni rakatapuan di kan tate sima arikita yoni Christmas, ni kayen te kako nakon te tautea. Irona ke peresten Stanis Mamaw iroia tapmen minista mente kepines, tesa koropoki na konte kepines, tani koropoki au opisa tapmen men anopis te peresteins o te pota ki pokin te mani o pepeirie ni karikiraki. Asa tani koropoki men te pota ki nakawaya ri peta peta o te kateni men sa koropoki e teta erikate nimero oro mea observa sa tapmen anopisa te coastal division Ntainu aki ni kai te pōu in te forum I Christmas, nte pui mea wan te vetempa uo wate ngā wapi mea onoa. E takori ki te rongorongo men te pōtaki naka wapa o in te meroro a iu pon nongoraya ni kai nanoia, o te rā ka nganga ai ka aitara mea ngai ian kai. Ntain te meroro a iu o abu ni meroro a kinakina pe, pai ai ka apou, yon na nakarikira ki te pōtaki naka wa, yon kata mea roan, o ka korakora aki ni tapeia, anatani makori pa anakoroi roi tapeia, Mena noia ipokin te pōtakin na kawaiwa ni Christmas. Apo nanga panaia ni kakorakoraia tāni koropoki ai kai, na koia ana tāni makuri te pōtakin na kawaiwa ni Christmas, pa anakapenea iakona ni pōtokai ana vāki naku, aia pōtakin ni makuri pa iaonga ni pusiroi ana vāki te pōtakin na kawaiwa ni Christmas, poni ipoki ia kai ni Christmas, awa iponi kiripesa apanin. E takuri ki te pōtakin na kawa pa merurungin te makuri, pon meni kakorakoraki ia tāni makuri, pa anakaroi tapeia, Me te kokoani meki. O wasa kain te pamakoro e te reina ni kotara roa meia o te pe iangaya yon tarin te pa yon a ia pamakoro, hari ia kaan te nungan kaina makaina. Ies ni te rongrongo men te pe iu pa ave ni te purepe o pos, o e korakora te rota ki on te mamananga o kariken te meo mei tari, ngai e te imetoa ken te pa yon te pamakoro a iu. Ingen nami o ni kariken na naitera koel o e kametoa antaku pa e tauroia na pa te pamakoro e te reina ina nuni teina, me te kaanganga. Peona, ngai e tuai mananga, te kai puke e eosi merini meiniku, ngai e imo te urua ki nako iei. Onde ita nongoram rongorongon na pente pitipiki. Esa na Prime Minister Vanuatu ni kameuna manangana, na konda na powi te pota ki ni pota noameta, at the United Nations General Assembly, ke the UNGA, nte wiki ei, ngai e te ime tua te kakae nako ia pasin san, o kai muan envi matui, ake atuai de kerapataia. Na pat, enaponi kairan kwa anasim Vanuatu na kon anakawa ni pui mete wana ni bowi te UNGA yon New York. Te rongorongo ni pakantain te kawapong o e takwa no apis te Prime Minister pa e kameuna manangana ane nka ia imua pai ai ka ariai ni karawaki ipukin tepe ai ka katavi. E na kipean kaina pat na ko santo te tapare mo ni mananga yei envi matui imai nei inako are amete yei women. E taku te Vanuatu Maritime Safety Authority, pa iei te ngauni mea amen a ke aareke mea uia, me e te ime tuantuai mende ke rapataia e na konteni ngauni ke e ragariki. E taku te Vanuatu Daily Post, pa e katuka ki manangan te kaipo ke ane ina nun tuun, o ia kina pakatawa ki pa ena wasi ia pasinsa e raka yon teni ngauni. E sa te tangani Prismen yon torumon te akina pa iei te pui me tenunga aus, Ake akaurara ki aki yon is makila nte weekend e nako. Eriki te kangangan nte tapes nte kawa e naie layau nte tapo vaironi yon makila yulawa province. Atako Braceman pa kateitei ake akabuoka ki pon taaponi pa o taaponi kuka au apon urupeke ina pe taia no naro. Etakote kamanda ni Brisbane yon nakila Ulava Province, Koton Romai, pa asa no apisa ndeitaki mea pate yeka wowa ake aire kide ke mete kangangane. Onde ta nongram rongrongon ape non nabe. Esa te Inspector General nana potaki Amerika ipukin kamenu antepe at the US Defense Department, ntako pa esa te puaka me Iran ni kawarele ke imaisin anakano Amerika oni karike ikanganga nakon mea oni enimia. Awane are kaitara mea nemeroro President Donald Trump are ete imetua nika kewe are arangi ni karakonkai maisin anakanua awana misaira Amerika. Etako Trump pa kanua ni kasi iniko taki mea na misaira apon naki kono antare. Ontangi ni mais ontakuri ki pa akeri posin na pa ayake anakanua ni kasi Amerika ipukin anapaini puaka aika awomaha oni korakora akan nipontayan rongorongo ni kewe. Metera pata ari etaratara na wake Amerika, etako pa Amerika, ya kapeni ya eraka yon wapu ime wote milion tetara yon na kanwani kasi ina yaka yanako, meni peperuare na kontun awane, ari akarika akitaw na napaini puwaka akane. Nsisira kinana, ipukin na anaripos tera pata ane, o etako anopis te presidents men the White House, pa erangini mais ondio ontao mais na napaini puwaka Amerika. Korapa ipukin nung ram, awakan ni moto kin nam rongorong ati asari kin katawrapati, men anaru ni karike rongorong panangan Filipes.
1: Kuna Mary, men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division iyampo. Ukan na tayo patira kaparaparaan te kainin nakon akawakin merin nagara ete kime. Ing ayo te kainin kun katapwakan na nakin ki akawakin merin nagara ete kime. Ngaya rirangin ni kakawakin ako yung testo ang urante pungay, pakunagay na ta kakawakin te kime ipukin naramerawa. Ay kay tapiwa kakawakin te kime nakon aramerawa. Ikatime tuwa ni kaisa karamerawa, o men katime tuwa merungin merin apera naron tiyani ki asipun taari. Ikunahan di kipamniya ika ikawaririki o merin di kitaari tapiwa ni kamenu iyay iyay. Ikunahan di kipangayat isa kamenua apera kilipes men nanawrupay tino. Ipupukin ka isa katari men tomekin pera katapiwa. Ikatimetua tekarikimane o terita ni meaw itari. O ikatimetua rekin tiyamaraki ipukin tina sinikilipes. Tira tekangan kanete imetua anakin tekime. Iyasa nikarawa anakamete bayi tetapun nakawa o ikunia pa tekime iarangi nikaraku mtiaruari iarangi nikangang arun anakabung. Tekime ikainanua roana nikime mais pa meni maisina o inakunaan pipe tiarun na yakabung. Nkana ameena kutena nikime o ikangang nikaispua na menikariki tekime. Ikuna amnanga na menikariki mengkana akia kaispua mengayo o inamenga miauna nakikabung. Enete imetua akawakin tekime. O wane rina kona ni karika buwan tekime meikiripes. Ena kirika ki takariki mani o tia marake. Ena rangin rota ki meaw na notapanin tira kai ki tireita ni meaw itaari. Ngayari tira ammangan kwe tena sinikiripes ni ibubokin tetokwa teka nganga yu. Ira nanon takai ni peiri ayo ni katoka mua na akin tekime ibukin kati imetua ni kaupain aramerawa. Ripos kireta kina kon nopisin te pota kina kawai bairiki ke yampo yom isiwa ni mewa akia wawa towa na akia ruwaiwa ruwaiwa ke isiwa ni mewa akia wawa towa na ni mewa wawa ni mewa. Owa ika ingami kaurin tapewa men te quarantine office ke te kana kopai nako sinaniku. Ukin o inin te quarantine office. Enau ki te quarantine office ipondi ki to wana tiawa imain ukin te kasine o niin te tayari roko yei te wana kipe. Aika I merin taari tapewa aika katapua ki kana kwai anako sinaniku. Te waru o te nere, are o uko o apunta buwaki kana kwaia. O waitio ni metipea kuwa ata buwaki nape kana kwaia. Anaka uri mte pota ki nakawa ibukin sana kinta pewa merin taari narunda ikai. Te vere e wawa te keichi yon te menna te pasinsa. Te pun ni mewa te keichi yon te menna te pasinsa. O waitiang e te pina maisina ki ana pis yon te menna te pasinsa. Ke kata waki mwa te mais e konani kana kwaki yon dinanin. Merin tari aitai ngai etaraki baya monnan rota ki maisia detai ayo. Pa meni garo wakin naikai o ena punti metua merin nakara naki baya huwa nipua ibukin teroro towana metowana. Ibukin diki rongurunguna reita ki mea obisin te pota ki nakawa ipairiki ki yampu de nampa ai suwa ni mea wakia wawa towana akia ruwaiwa ruwaiwa ki suwa ni mea wakia wawa towana ni mea wawa ni mea wakia.

Give Me Hope 좋아하는 헌 드데이 영화인데 서울 아시는 와키마 아라 다운 같은 어떤 게 가야 본산이 들어도 보이면 오와 또 원한테 미니스 민데 있더란 드데이 오비 메루와 드 미니스 나 혼자 왔다 원어 내가 뭐 같은 어떤 나고야 어머 나고 모아라 라리키 다니 바이 바이 인데 보스 아 다니 오타 맨 가부다 데 보스 모나 바이야 메우리미 다리 바키야 보미 메나시미 아와 미우수 감가우르나 기카이 탄 The Maritime Act 2017, Small Craft Regulation 2019, the SAR Act 2023. Pagam Incident Register Ami Post in the Marine Division, MICT. Kam kabayag ba nariyay niyay the POB the ABERP, ibogin Ami Post o man nariyay nuwo takin tayo na kontain manangan ng post. Niko tagi may Ami Yanka o the Si Yanka. Ketero ni merawa, spare spark plugs, spare crank, pa ina makurian tensin awa ipa iki aki anakay na nogi bukin tutukuan takanganga itari. Anapun dia ina pa, tan nakawa ni mga tayi roi ni korawan na yensin. Kung wanya amiusu, amita roi nakawa, awa amita inoki. Ina dia ina may sa mi pa, may ami spare pa, o mensen no eranaki. Imay naman ngam nakawa, O mga suiri ki te pia obi me te iperp me pai aki anakay nanuwa ki pa anaperan tokan te pos. Kain nakawan uwa pos ibukin na pa tutukuan taka nganga. Ibukin na mi pia obi me iperp aki asan kami uwa ki me imayna. Awa rire ki korakura ni petri ya imuin kapungan akia. Ngayere kamriay na panikariki ya ikapo pa onina ni muin aki backup. Uri nga te pia obi me te iperp punsi ibukin taka nganga o mentararuwa ki roi me iroi atei. Payakaw ang kana ebwa katari. Apo naki katawa ki posin na kawa pa peo ni mamanang may nasika po nga naki kaibo ki wawa may speedboat sa kiasan ni kapataki men the marine unlicensed ibukin peo ni mamanang ay tari. Anaya isuwa ke suwa ni kainis may agirakin kaya isas yan de suwa ikay. Tapubusiri kinakoy na ni kapani ni bobo ki nakakawringiya ta ni paypain the boss o taan na kawa. Kamnaba men the Search and Rescue Marine Department for OIC Secretary, MICT. Dita na orang mamukatanot ang dayanan wang akangay tayo ka na. Nako nubuna, duruwa bu menasina. Tarina, manina, awa ito usura pa rin niyo ni Beru. Tarawa ang daba ka kamenayay. Ayaw pa naan tepengke ni karikirake te DBK Nuwa tapu terawawa tare khamma tona kiyai. Ibukin buan terao. Tebu. Tetama. Tetari metamani ay pesen tangira kiroura. Ay yosua kotao. Ari mosirao mente mea wai. Ntairikin tepung ay damua nepung. Tebu yi mea wan tepe temba uwa tanga uwa yi mea wanoa. Yosua kotao po nda samakuri ngayin de DBK. Nana main office ipairiki. Emuana na makuri ndiririki uwa tanga tapu imeo nuwa pa the watchman ngaya nana eet kota te TBK tarawa. Nana makuri ya te watchman na yangana ki teoni mekina ki paina tararua te obis me paini karikira ke amina inanon pein te TBK. Ayo na kwana rea taua inanon te meane te buina diririki ni karakua te punga rea mosirawa yei. Yoso apu nte sa makuri ngaya kakone meki on kiekeia ki maakan sipangana are yangana ki. Awa buwana may rarikira yariki patirawatan de DBK. Sari isira man kami nuwatapua tirawatari kamatao na kiyay. Awa natangira may anaroy tamara ay karawa yora man kami intahin ako. Ayyo may rawya po directors, the management, or staffs ni kapere. Men na napengke ni karikirake te ikiribas at the DBK. Ayyo takuna ni atangirake pa ina iriana takatanwata mdainanwang ayyo.

Katanwatan ako yate po tan namata. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipukuri ito po tayo ni Makuri, ibukin ni Makuri ang karikirate o katimatuan kura-kura ni kawangin kami payasan kapata kirong the cabinets, the building permits and fees of regulation 2026 na natuwa ng soon, tiririkiyayo. Teswa yu, ikatiyagi bukin kami atatakin tayo ka akay na nwaki na rintuwa na pun arun po kunakangan ni karikirate kariyaya, ibukin ti Makuri ni katete. Wawa, ti pakamani ibukin ni kariyakan am katete. Tenua, arun suwan ng katete. Tekawa, tekasuwa ibukin na kiran na nansuwan ta katete. Tiyonuwa na makain na ni kongura. O ni kakatawraya yung kay ikorawa kimain Makurian, suwan ti katete ya po. O iraki ni kanon teswa yu. Tukongurana ko yatipota nami te kairaki iron na nasim temise mem narapata a quality control and inspection division. Inananda in tukongura awa nasim the quality control and inspection division anamakuri me tahan na pepe kampana ni kateitei tahani makuri ata kateitei tahani kurutami anami tate tautega awa tape wariki ni kaparapara takai ni pehre yu awa po utuhan takakatau roi bayanay raswan takateitei. Imae korawakin takateitei awa napundia itipota nami takio koraki aki anak teitei panatare pa yei kainan wakin takariyaya yon wakinan aki katetei ikakawakin na pepa inata kiro yate po tan namin tapaya kikunaan waki takatetei nakian takariyaya ibukin nungurungan to kong rayo o anapun pa nasipa waki nanan an official Facebook page mise o ite mise website on tapi wari kitapo ni kong ra ibukin nungurungan epa ni narita kime anasim de mise at the quality control and inspection division.

stessa Merchant. Na koy mi business yon tarawa da inayna no me peso o yon na penta po kige ena network Vodafone kam na pene ni meuri. To ena po ni penro koy rom teo kway bukin te pare mani ni katua pong o ay na nakakayan minta yan po pay pa ko nakaperansa. Ni kapunganan ang Mempesa service. O po ni ngayon tuwan ang kaita kaway ako na na pene po kiko ibukin kapipitian ng makuri ay register business pa yung handig ang QR code. Aki apon terire yon. O po ko na na pene pismaya te po pay meni kapunganan ng tarapon. Kwa kira rame bintayan ni kira pa ang kastama apo pa ina pimen na itarapon ni kapungana the digital payments. Kwa kika ina ni bukin ng kaparens, ni kapene mintayan po pay apene ni kawakina kiroy arangay ako na suwa yay kendumina on download on kaparen tam po pay ni tayari ko tangiria. Kwa kime nga pia ni kakayan ako tayan receipts ki tibia pa ni makuri. Nguin tayan po pay ya ki karawa ki naman din paisa inarayin ako ng main set bank accounts ni katua week. Aki atabitapin po ko na mga nako ni karina aman in the bank. Mpesa pantuwa na takawaya na po kia tiro rari kirake may business ni main na kontaniya ya kapo ya kapungan na aking kain joan maape akira patan temani akia mga kaang ay bukin pen tinikira ya tuki mga temakuri na tibiepa ibaisi ang kaperans ya kuna ntawi minam po pay inahantupi na tiririki mkana kuna no yay tariponira yon ara free line e wawa kia wawa keisua tenua towana au wakia akia wawa ruaiwa keisua tenua towana au wakia akia wanua ni mewa ipikin karinan ng business nitay te mbesa tesa kapibetia aron meaw.

Ovi mele mele benissimo in tiawa to wana yori karaga tanwa tare tangira kina kona ta kapere tai. Nago yo ama tanago mora rari ki tan pai pai in the post so tan wota men kaputa the post. Wana pai me urimi tari boki ya bumi mena simi o bu o miusu. Kam gaurunga ki ka yan sua ikate the Maritime Act 2017, the Small Craft Regulation 2019 or the SAGE SAR Act 2023 pa kamnaria in san register mi post in the Marine Division MICT kam kapaya ke pa nadia in yai POB me iprop ibukin ami post or mandia na ban wota kin taina kon tain manangan na mi post nikota ke mi angka or the si angka ke tero in merawa the spare spark plugs spare crank pa in makurian tensin awai pairiki aki anakain nanu ki bukin to kuan ta kangang ai tari ana pon dei na patan akawa ni mata iroi ni korawan na yinsin ko ngi ami usu ami tapo nakawa pon ami tapo roi nakawa awa mi tai ra kam no ki ai ena ria ni mai sa mi pa me ami spe ya pa o men sana pan no rana kam mi pa i mai ni manangam nakawa o men a su iriki tei pe me te pob me pai aki anakain nanu ki pa anapen india insan to konte pos kai nakawan uwa ke ni uwa pos ibukin na beto kwan ta kangang ibukin na mi pob me ipep ake asan kame uwa ke mai maina awari de ke kora kora ni betreya e moin ka pungana akia ngai re kamnaria in kare ke ye ka bo pa onne ni mia ke ami backup oringa te pob me te ipep pon si ibukin ta kangang onaria in tararua ki roi mai roi ate tai yakawan kana ipua katari apa yang kita katakan wajib bos nak awak apa anari kita pelan memanang kapunganai kaybuke wawa metenan speed boat sake asal kita bahasa kita mente marine no misalnya pun license ibukin pelami ini memanang itari anaya isua nikahin es me akhirakin cases yang isua aikai tapi bos ini lagi nak kau ini kapan ni pupuk nak kau ringi ya tahan apa apa ini bos atau tahan nak awak kamu dapat mente search and rescue marine department ibukin the OIC secretary MICT awan era katanota ke takapen tai yare tangira kina kon tai u bi meisu de menis mo injawa de wana sena mangawa kina kon studio asna manga ngora na kon kuna ke sena a kakamai tro ite takapo boy ante inon te tawanu wayo ke sena kena ko na ko ya kain de tokoro bunnare ne kesra sra sra ngar mo do wa to wa te ti di boy ke ba na to na mo ina ra ta no ta yo to ko ra na ko na

kona meuri rikin kuya ko teme to no ra yon banani meuri FM 89.9 me aronde to baganda ya yo ke ko ya sando ani ko to wari tare mon pitak ke an na nga tauro an kan de isiko e bugini kan wan nam tairik ke de baganda ya yo ka ro ko pon de te puyin an de tairik ka tere sin ma musro ya ha musro ani ko ri bun nga yang fang sos ke sna tauro an wa kina ko bugini kan wan nam baganda ya yo ke yo te moni pois na kara pa mo to e bugini teme to an de me wa de me rurung ayo kituki nangangariran te pung togana me togana ke kaya mga kunan nikari kira pa kain te meruan te tupakantaya yu ke tupakantaya te meruan yu sina tauroin wakin ako ke ipukin kanuan nam tairik kuna muana roi am katairik ini puan roi ni mewa ke kawakan dikiong ram am rongorongo ni kiripes ke wasa tauroin nepeangkan ni ntodimia me kanuan narawa ni kakipus ke hari te tini mewa ke ipukin kanuan nam am katairik ke sena tauroin wakin ako kaya o kantereng ang kaipa yon na pa kawain na ni para tere ilay kaya na timeto ari kini kaurin kong kwe te driver kaya ang kwe rako timeto ang rana nung ram yon piom te tapakantaya yo kaya tiraan kaya rike na pa mga nipupok ni nikatokaya ate ang tere ilay kaya ang anumon tayo no kira yao siman te tatayrik kaya kairang inimais na kota na nikangang ay ka aki kunan na taki kaya ang tayay kay sena kota naruran buktokaya ate ang tere ilay kaya kaya ipuning ayya taan kairana pe pera kiribas kien tai kai mai sina tauran wa kinako kiyo sina kaina ko to korana kien na teme to na ngani ko te kunam mai ka na kunan ka kana ko ita pe korakan wan nong ram ki kunam mai ka na kunan ngani ko te merurungo te kukurei karwa kin na kospangam te tapakan tai ya te meru ayu me te pe wona kom kongra ki ya teme to na pen popu to kai kan wan nong ram yon panani meuri FM 89.9 sina kuna tauran nong ra na kon kunam to korana ayu ki bikin kan wan na ibukin daitan kanuan nam pakantaya yoke asunto.

0: kosa no da kan din beise mai maina
1: ayo pun to wana be na service vodafone e kokona ni karawa am payment sirina non am mobile
0: beisi e beno amen to roi bukin gaina non nam popai
1: akete mani ana kapunga na ki ai pun si am telepon i bukin nam popai
0: ora na kaunta vodafone ki interponia wanam rut bukin nam saina
1: em beisa de sapo ki ko ni kapivetia aron meum
0: karwa ne tem beisa de bunga
1: e yang pa e to roi ngai yon telepon na kete nan android
0: na kon de play store nam telepon na kon search M-Pesa Universe on download.
1: Karikia amra karina non M-Pesa. Karaw ang popay ng M-Pesa account o inariki rom ni mewa de percent de paka ni po yon tayam tarapon o pay nako de tarapon ni maangan nako waterphone.
0: Ibaisi, imeno o amin pogi po ni kapene ya awarirake ng popay. Ibukin nam gani mea tato apokam tarapon niya 100 ke message yon na Facebook page waterphone o ini suwa nako ye. Karena mana nak makuri, mana nak cara, atau mana nak mahu nak kawan dengan mempesa accounts. Ayah nak kawan dengan kilometer bonus, hotelnya buat tarak kanom si dedede.
1: Karena konde mempesa antem montai hari nari kiai tapi nak tarak kanom nam telefon si dedede.
0: Karena form ibu kinte mana nak makuri nak konde muasa, ayah nak kita buat tarak kanom nam telefon si dedede.
1: Atau buat nak tarak kanam mana nak makuri erin nyam nam telefon nampak ye mempesa account.
0: Hey, karena ayah kawan dengan kanom telefon.
1: Oh, karena konde mempesa payasi. Emelo o yeite kanwa
0: Mpesa konansa nika to apo
1: Kari ni konga inde Mpesa o enari ki rom bonus in ang recharge naron na yes ay bay
0: Uo de tara o de dinu tara tabu up up ena to kitay na ito pongin Uno de tara tabu lap lap ena to kitay na ina nun wabo Tabu de tara o de dinu to wana tribo up up ena to kitay na ina nun nimebo O wabu de tara tabu four up up Ano to kita na inanon isipong at tribute tara na limay bute tara the five up up ano to kita na inanon tibuin na tibong
1: yay.

empresa merchant. Na koy mi business yon tarawa te inay na na mepieso o yon na pentapo kige na network waterphone kam na pen ni melvi. To ina po ni pen ro koy rom te koy bukin te pare man ni katuwa pong o ay na kakayan min tayan po pay pa kon ka perensa. Ni kapunganan ang empresa service. O po ni ngay ito wanang kaita kawai ya kon ane pen ipo kiko ibugin kapipetyan ng makuri e. Register business pa yon ang degam QR code. Aki apon terire yon. O po kon ane pen ipusmaya te po pay meni kapunganan ng tarepon. Kwa kira rame ibugin tayan ni kira pa ang kastama apo pay na pe menay tarepon ni kapungana di digital payments. Kwa kika ino ni bukin ng kaparens, ni kapene win tayan po pay apene ni kawaki na kiroy at ngay akon suwa yay kendumina on download on kaparen tam po pay di tayar po tangiya. Kwa kime nga pe ni kakayan ako tayan receipts ki tibi pa ni makuli. Win tayan po pay aki karawaki na mendem pesa inaray na kon na may asset bank accounts ni katuawi. Aki atapitapin mo pa kon na mga nakon karina aman ni bank. Mpesa pantuwa na takawaya na po kia tiro rari kirake may business ni main na kontani ya ye kapo ya kapunga na aking kain joan nabe akira patan temani akia na nga kahanga ipukini pe mte ni kira ya tuki na nga temakuri na tepepa ibaisi ang kaparens ya kuna ntawi minam po pay ina nintupi na teririki nkana kuna no yei tariponira yon ara free line e wawa kia wawa kia isuwa tenua towana au wakia kia wawa ruwewa kia isuwa tenua towana au wakia kia wanua ni mewa ipukini karina na mpisine sintai te mbeisa tesa kapibetia aru ni meo.

Katanwatan na kaya tapatan na mata. Building Permit 10 to Fees of Regulation 2026. Ipupuray dapo tayo ng makuri, ipukin ng makuri ang karikirake o katimatuan kura-kura ni kawang kami payasan kapata kirang the cabinet, the building permits and fees of regulation 2026 na natipimatuan ang suun teririkiyayo. Teswa yu, ikatiyag ipukin kami atatakin kay ka akay na nuwaki na rintuwan na pun arun po kung nakangan karikirate kariyaya ipukin te makuri ng katete. Wawa te pakamane ipukin kariyahan am katete. Tenua arun suwan ng katete. Te kawa, te kasuwa ipukin na kiran na nun suwan katetei. Tionuwa na makainan ni Kongra. O ni kakatawroya yung kay korawaki main makulian suwan te katetei apu o iraki ni kanuan te suayo. Te Kongra na koya te potan nome te kairaki irona na sim te mise men narapata e Quality Control and Inspection Division. Inanandain te Kongra o wana sim te Quality Control and Inspection Division ana makuri metahan na pepe kampana ni katetei tahani makuri ata katetei tahani kurtami Anome tate tau teka o hatapi wariki ni kaparapara ta kay ni pere yu o po tuhan ta kakatawroy pa yanay raswan ta katitay. Imaya karawagin ta katitay o inapundiay di po ta nome ta kikuraki a kya na katitay panatare pa yey kay nanwakin ta kariyaya yu anwakinan ay katitay. Ikakawakin na pa pa inataki roya di po ta nome ta pa yey kikuna anwaki ta katitay na kyan ta kariyaya. Ibugin mongurungan to kong ura yu o anapundiay na sipa waki na nan official Facebook page misi o iti misi web sites on tapi wari kita pun kaumra ibukin dongorongan apa ni narita ki me anasim demise at the Quality Control and Inspection Division.

Oh, amta inka ye ponsi wapu ime awa rikiti minis miangka iki era enang po au ke au kanta ringa pa kupun teme tuan dana ine pen na wante tepa kanta ye yo ke yon panani me uri FM 89.9 uri ngasina teme tuan wakinok kin kin kanwan nam pakanta ye yo ni karo koro ipo ni me awa ke yo kuna mwana ye kanwan nam kata iriki ke bukin kanwan nam ponga yo takatene pong tepi ime awa no wan tepe tempa uotanga wapi mono ke kuna mwana kata iriki ni pon roi ni me awa kwa kandiki yong ram nam rong rongo ikapo Yo asa wakin and nepakan one nara rawani kakus de tenime wakente. Tipakan daya yore kuna mona ikan one katairik, yoan panan beuri efemates 9.9. Sna tauroin wawakinoko kio asna keno kotokoran. Kena kontuware tapenia kime kunana. Tianga

na yo kainde sina ko imi sinara digi ake kamasa ni gitanira nora na mi ako ni na mi tararua ay muarara rige mi tanira are sa konan na nekinda na nun sukumira rigira kabara yara bure o sinangirin kanina.

Nyangoia, ntemenese. Ante ya kurangi ni kukure inga na kumena irarikina. Stane ye ni kukure imera warawara, aketa ngirira, narura ante iranako. Nkana sarangi ndiyo ane eriai, awati ime tuwana penipusimaira. Ingenki, aki puroi ni yangu metepa ya eskaroya. Sirangi ni kukure imera warawara, aki apaine tukukua wantainako. Panganako peka ndike pati wame tetemena, epunsaki mkwe, kinkana kurangi ni peka nroiroi, okona punukua narumani. Nkana kumeruru merorom, kukakapunga na itea kai karangi ni fumo, kintangi ntangiroi, harikukuna nikapunga na ni meruru yeme, opisa ndetautea.

Amen min ngoram ko nam de tokoranan ki agar ko ira narata in te tbakan ta ya yu ki te tane me yon ta ya te me ruayu ki ya boni bo roi ni mewa kunang tau roi kan ne ni wa ki na kanwan nam tairi ki on panan meuri FM 89.9 ki on na sina kai na ko tai na kon te teru ni kari ki ngoro ko men panan ki ribasip ki ngoram ki ko kan ki ngoram am ngoro ngoro ki ribas ngoro ngoro na pe mai yu te bi ki me yon na pe ai mina sa tau roi ni pe ni wa ki na kanwan na ra rawan kak pos ki en tbakan ta ya yu te tenime wake.

kawapong, te pui me ni mea wante pe tempa uwa te ngā wapu ima anua. E na karawa ki na pe tema kuri ni kata pena. I puki na nausi ni kaki pe a kasipu te opisi puki ni tawa ni kanua ni pōng i Christmas. I mini ira ki ni pōu i a kane. E na siku nako te bere stens me anasi im ni ira kata puan di kanta te sima arikita yoni Christmas. Ni kaien te kako na konte tau teaka. E roana ke pere stens tānes mamau iroi atap meni minista men te kepines. Te sakoropoki na konte kepines. Tāni koropoki awa opisa tapi men an opis te peristens o te pōtaki pukin te mani o pepeiria ni karikiraki. Asa tāni koropoki men te pōtaki na kawaya rīpe tāpeta o te katini men sa koropoki e tēta erikate ni me roro mea observa sa tapi men an opisa te coastal division ntainu aki ni kai te pōwi in te forum i Christmas nte pui mea wante petempa uwa tenga wapi mea onowa. E takori ki te rongorongo men te pōtaki nakawa pa oin te meroro a iyo pon nongora ien kai nano ia. O te rā ka nganga ai ka aitara me ngai ian kai. Ntain te meroro a iyo o aboni meroro a kinakina pe. Pai ai ka apou. Yon nana karikira ki te pōtaki nakawa. Yon kata mea ruan. Oka korakora akin tape ia. Ana tāni makuri pa anakoroi roi tape ia. Mena no ia ipukin te pōtaki nakawa yon Christmas. Apon nanga panaya ni ka korakora ia tāni korupoki ai kai. Na koi ana tāne makuri te pōtaki na kawa yoani Christmas, pa anakapenea iako nāni pōtokai ana vāki naku, aia pōtaki ni makuri pa yoani pusiroi ana vāki te pōtaki na kawa me Christmas, poni puki ia kain Christmas, awai poni kiripe sēpanin. E takuri ki te pōtaki na kawa pa merurungin te makuri, poni menika korakuraki ia tāne makuri, pa anakaroi tape ia me te kokoani meki. O wasa kain te pamakoro e tērei na ni kōtara roa meia o tape ia ngai yon tarin te pā yon a ia pamakoro, hari ia kaan te nungan kaina makaina. Yes ni te rongrongo men te pē iu pā awe ni te purepu eo pōs, o i kurakura te rota ki on te mamananga o kariken te meo mei tāri, ngai e te ime toa ken te pā yon te pamakoro a iu. Ingen nā meo ni kariken nanai te ra koel, o i ka metua antaku, pā e tau roa iana pā te pamakoro e tērei na ina nuni peina, me te kā nganga. Peona, ngai e tuai mananga, te kaipuke e eo si merini meiniku, ngai e imo te uruaki na hoi ei.

Oh, amta ingkai wapui me isu wari ki timinis me angkai, ki ewa enang pōru aiwa. Na te me tu wari ki ikauringo, te kuata na kondru aiwa na mga tauroa inda isu ko me am kongra ki mototo, ki takaraki nika wame suuno ko ya te ingta irika iyo. Ukaantari ngangkai pa aponi pensa roya nasim, ki sipum ki ima na ya karaki nika wame suun te ta irika iyo. Na tauroa inda isu ko ye yon panani meuri, FM 89.9 te nite kuata na kondru aiwa te ta irika iyo. Sina tauroa inu wakinako, ke as na tauroin kan ni data kanwan ngoram ko kan dikongoram am kongra ke tangira kina ko yon panan meuri fm 89.9 takawatai awayon kan ni am katanwata ben temari na ko yo amata na ko ai morara dikitan pai pai inte pos o tanwata men kaputa te pos mone pai meuri mi tari ibuki ya bumi me anasimi o amiusu. Kam kauringa kika yansua Maritime Act 2017, Small Craft Regulation 2019, o SAR Act 2023. Pa kam nariyei, nsan register ami pos in the Marine Division, MICT. Kam kapeyaki, pa anariyei niyei PLP ke EPIRP, ibukin na mi pos o amen dia in wawatak in tayin ako. In tayin manangan ami pos ni ko takime ami angka ke si angka ke tiro ni meraw. Spare spark plugs, spare crank o pahay ni makuri ibukin ni makuri yan taysin o ay pahay di ke hakainan waki. Ibukin tutukuan takanganga itari. O anapon dia ini pas ke dia tan nakawa ni mata iroi ni karawan na yaisin. Kongoi ami usu ami itapu roi nakawa o ami ita inuki. Enariyei ni mais ami ipa me ami spea pa o men nsan noira naki. Imain manangam nakawa o anamenga. O amenga suiriki PLP ke EPIRP me apaya ke anakainan waki pa anapenin toka ntepos. Kain nakawa nuwa pos ibukin na pe tutokon takanganga ibukin ami PLP ke EPIRP ake asa ni kame waki mai maina awore de ke korakoran pe tere ye min kapunga na kia ngai ere kam nari ai ni kare ke ai kapo pa onian mia ke pe kap uringa PLP ke EPIRP ponsi ibukin takanganga amen tararuaki meiruia tei. Taiakawa nkana epua katari. Hapon naki katawaki pos nakawa pa peo ni mamananga me kapungana ikaibuki. Wa me speed boats ake asa nikapataki mente marine on license ibuki ni peo mi ni mamananga itari. Anaye isuwa ni kainis men naki irakin kesesi ya ansuwa ikai. Te pupusi eriki na koira ni kapene ni pupuoki. Ni kakauringia taan paipain te pos o taan nakawa. Kamrapa awane men the Search and Rescue Marine Department. Meiron te OIC SEC MICT.

takapara puru engkai apun kari nana pe nimetiara radio nte te tairi kayo ke asna tauro ainu akina ko e bugini kan wan nam tairi ke am tain kai ai pun si to wanari kiti menis bian kai ai nang kuata na konduai wa ke na tauro ai indeisi ko me am kongra ke takara kin kawa mesu na ko ya te tairi kayo

kono me ren goite te inde tai riga yona kon nam karakin ka wame su ai manga yona pen kanne am karakin ka wame su bukin no ran tai riga yu awa su nar karakin tai riga yu bon to koro koro tairu a te manki akan tani ga bako tau rai me kanne ke am sa karakin tai riga yu bon ngai te metan mone simion ta teru asnang tau rai maki yeng kwa te nei to wana e menai bako ni kai Aina nan tene ye yo ai poni me ka ye te menna to koro koro tairo e rangini pupura me bon rangin na ko ina pe. Ai ye tan ngande tene ye yo a poni ye te aro ga te apor ari me ka ye te mangi ya mantes mas. Te mangi ya to koro koro tairo a pon rangini tangi tangiri. Ani ka to mani nga pon kora ga ye ki to ngande te mangi ya re niki niki wan te apor wa kya tawa a men nikiri apa kanan ro ro na re to koro koro tairo. Awa I wana nape mea to koro koro tairo. Are ni katua muinta wano wana nape nakawai iika. Awa menda ngangan roroana are te mangi pakanana. Hakia pantipung to wana to wari to koro koro tairo ya khaispo me to koro koro tairo ya tiaini. Awa ya pakantangiria awa yein. Awa ne yerin kanin kiyongo pa yei roroan to wai e te mangi. Awa ya pantoko nape iruna tingingi ni kanikana te mangi yari. Ainga yare mai ni mesu yende tairi kito wana. Aya swaswa ni na konte na korokoro tairo. Pa yanari ya inungwa tapuruan te mangi yare na koina ni ngapong. Pa yaonga ni kanna. Oa men rakari ki potun na ini nang kayeta ko pa yastan nungo te akan. Rakan di sikiroi men kanakini puruan te mangi irowi ya roroana. Oa iswa ngalepe to wai pa yanakawa te mangi na konte yeta po pa nakatawano mea ngaya. Pa ani te tayare na siri ngaya yantai te mangi yare. Oa ni kana puruana. Ipun naki kakarongwa te wari te korokoro tairu. Hoera ginda no kawaki. Me puni peritana pe nakonu puna. Paya no kawa te mangi yari nakon te ingapung. Hante pun kanyari muinan ki ya kaisipu te mangi yei me te wari te korokoro tairu. Hoi karimekin te wari te mangi pasti te pupa yei te pai eriki. Me te wari te korokoro tairu ya suanga roro na ayo. Pa ena toka inuukana pa anararao ni nanon tenei. Ainga yari etoka ngane te wari te mangi ya kun roro na ari. Ina nanti kita ini darau ni nanti dene yari. Ayat ayat yang kandai to korokoro tairu yari. Nuswanga to wai. Payas tani perita nak kandai yere buona. Payang kaira to wai. Payanari kita nak kata wano buona. Payang ani kana buona. Ani putun nai neriki. Mete mangi yari yerangin wana wana. Ay iya ki kanta kaka. Ayas wanga kandai to korokoro tairu yari. Ayat aku. Akeh tak anganga. Mesti itu wana kaita anganga. Pay kuata buro. Imaninga apa hari esok ibu kandai yang naburo. Ainga yare to korokoro tairu are rangin na ko yare ye manga wa wari ka ki ngane na korari kin tia ro kare tia poro ke ro ko ikike yo yagi ka bene taide mangi yare me yagi pera ke na bena ota beran tia poro aya ta kun ngane na hon ro ro na re to korokoro tairu ko pon rangin na no pe bene kai ka ko wa itega tara yang kai ko ka wa wa utega aya ang ko esu ku bro i vo ko na poro ai kai osta ki singa ye me ko ka wa na bene tia ka bu me pa ngani kebe ai mi na yagi pe ki pe na ho na bene piri na ko Anda kau ni makan cara ramai, tenyai yo, anda kasih cara ramai, metenano kawaki mungkin.

Oh, am dai ngai ai bonsi tabuina de kiti minis mangai ke yo erang po ruaiwa ke uringa ni pon ruaiwa na manga tauro ai dei tong ram me teru ni kare kero ngoro me ni panan kiti pes ke ai bon ka pene na pe ngoro ram yo panan be uri fm 89.9 ro ngoro na pe mai yo te pete pe me yo na ke na tauro ai kin ko ka kan wan ngoro ram me am katan wa tari atang rakina kona ke bugin takang ari ya kadina na pe ni metiara radio ntai kayo.

Nakoya nausu meirong tamena, Simon. Ho sinana, si Roma, yon napeyang. Hon tapunako. Nasina e pekai me nasim yon pisi. Tiroi me pum o sipum yon narurai. Sipuna piores yon nusiran. Usuna me rorona o naki akina siputorura. Sipura me sinara. Epesin tangira kiroura, epeia Simon. Sakosa metukukurei pa yesa ni kea kawetiana neipeia, ntakateni pongei, tepi meonowa ntepetempa, wawa tanga wapui meonowa. Pukini metena, ya oraki, ya punikoro orakina. Rapatana ewene nrau iroguya nasina, haika suwaya metia woki, itanrakin deisipong, ipeso. Inakayakin takapung, tepi may suwan tepetempa, ntiawa tepuinan te ingapung. Takatanwata, yan ako may irawiya na usu, epanin, yon ipeso. Tekunari atangiraki, kunan na peyang, pa irian takatanwata yun.

Kone me ori, ai kai rongo rongo ipuke nongo raa ma kia asa ni kata ura waki. Men na na ruu ni karege rongo rongo pa nani kiri besi. Rongo rongo nebe ma iu, rongo rongo nebe tebe ki, o rongo rongo nebe no nabe. A kia na tau roi nwore kakina hoim, i rongo i e rina ta tiri be di os. He tine tuan kai peristen stanis mamau, nsiku yo ni Christmas, ipuke ni kai en bowi o tape na riki ai kakakawa ki tape ua. E moan roko te peristen si yo ni Christmas, en roi wan tebe tempa ipuke ni kai en te bowi, Metan ang ate poha, men na pen ora pata may sinani ko. Ake asa ni karawaki, ntepuy na nakon tepuy metawanan din na makainay. Eta kwa nopis te peristens pa kanuan te powi an, ponimero roakinan, anamuan ni karikira kita tauteha, yon ni karawan, pawakatameruan ni metapeya pa ipeso o Christmas, away karikira kien te maiku. Iyay na pete powi, yon tawan kanuan po nga ni karawaki, men tepuy mewa nakon tepuy menimewa ntepe tempa, uwa te nga wapimeonuwa, are irakiro ya meya, O kiraga me Christmas ta puera no te reina. O visa men mangan te tautea kai ka ko ko rion Christmas. Eta kori ki te opi pa i mini penente meroro te ka wapung. Te pui meni me aguante pe tempa uwa te nga wapui me anua. O ina karawa ki na pe temo akuri ni kata pena. I bukin na nausi ni ka kita ka sipu te opis i bukin tawan kanua ni pong i Christmas. I mini rakini po wia kanne. O ina sikuna ko te peristens ne anasim ni ira katapuan di kanta te sima arikita yoni Christmas ni kayen te kako na konte tautea. Ero ana ke peristens tanes mamau iroia tap men minista men te kepines te sa korupoki na konte kepines tani korupoki au opisa tap men anopis te peristens o te pota ki pukin te mani o pepeire ni karikiraki. Asa tani korupoki men te pota ki nakawaya ri peta peta. O te katini men sa koropoki e teta erikate, ni me roro mea observa sa tapi men an opista te coastal division, dainu aki ni kai te bowi in te forum i Christmas, ni te pui mea wan te vetempa uo watenga wapi mea onoa. E takori ki te roro men te potaki nakawa pa oin te me roro a iyo kon nongoraien kai nano ia, o te ra ka nganga ai ka aitara mea ngai yang kai. Dain te me roro a iyo o abu ni me roro a kinakina pe, pai ai ka apou, Yon na nakarikira ki te potaki nakawa, yon kata mea ruan, oka korakorakin tapeia, anataani makuripa, anakoroi roi tapeia, menanoia ipukin te potaki nakawa.

0: Rota ki onde ma mananga o kari kente me o meitari, ngai e teime toa kente pa I onde ma makoroa iu. Ningen nami o ni kari kente na itera koel, o e ka metu antaku, pa e tauroa I ana pa te pa makoroa e te reina ina nuni peina, me te ka nganga, pe ona ngai e tuai mananga te kai puke e o si merini meiniku, ngai e imo te urua ki nako iei. Onde ita nongram rongrongon na pente pete peke. E sana Prime Minister Vanuatu ni kamea unaa manangana na konda na powi te pota ki ni pota nometa at the United Nations General Assembly ke the UNGA in te wiki ai ngai e te ime toa te kakae na koia pasin san o kai moan envi matui ake atua ire kera pataia. Na pat e napo ni kairan kua anasim Vanuatu na kon anakaba ni pui me te wana ni powi te UNGA ya New York. Te rongorongo ni pakantain te kawopong o e takua no apis te Prime Minister pa e ka meuna manangana ane nka iei mua pai ai ka ariei ni karawaki ipukin te ape ai ka akatavi. E na kipe angkai na pat na ko santo te tapuare mua ni mananga iei envi matui I mai ne I inako are ame te iei woman. E taku te Vanuatu Maritime Safety Authority pa iei te ngau ni mea amen a ke areke mea uia me ete ime tuan tuai mende ke rapataia e na kontene ngaun ke eragariki. E tako te Vanuatu Daily Post pa e katoka ki manangan te kaipuke ane ina nun tuun o ia kina pakata waki pa ena wasi ya pasensa e raka yon tene ngaun. E sa te tangani Prismen yon torumun te ekina pa ia I te pui mete nunga aus a ke aka urara ke aki yon is makila nte weekend te enako. Eriki te kangangan nte tapes nte kawa e na ye layau. Nte tapo vaironi yon Makila Yulawa province. Atako Braceman pa kateitei ake akabuokaki pon taaponi pa o taaponi kuka o apon urupeke ina pe taia no naroka. Etako te kamanda ni Braceman yon Makila Yulawa province Koton Romae pa asa ano apisa ndeitaki mea paate yei ka uowa ake airekereke me te kangangane. Onde ita nongram rongrongon ape no nape. Yesa te Inspector General nana pota ki Amerika ipukin kamenu antepe at the US Defense Department ntako pa yesa te puaka me Iran ni kawarereke I maisin anakano Amerika o ni karike ikanganga na kon mea oni enimia. Awane are kaitara mea nemeroro President Donald Trump are ete imetua ni kakevi are arangi ni karakonkai maisin anakanoa awana misaira Amerika. Etako Trump pa kanua ni kasi iniko taki mea na misaira apon na ki kona antare, o antangi ni mais, o antakuri ki pa akiari posin na pa ayake anakanua ni kasi Amerika ipukin anapay ni puaka, ay ka awo maha o ni korakora, akan ni pontayan rongorongo ni kebe. Metira pata ari etaratara na waake Amerika, etako pa Amerika, yakapeni era ka yon wapuy me wote milyon tetara yon anakanua ni kasi na yakayanako, meni peperuare na kontun awane, ari akarika akitaun na napay ni puaka akane. Sisira kinana, ipukin na anari ipos te rapatane o etako anapis te presidents men te White House pa erangini mais on dio on tau mais in nanapa inipuaka Amerika. Kora pa ipukin nung ram awakan ni motokin nam rongorong aki asarikin katawrapaki men anaru ni karike rongorong panangan Filipes.
1: Men the Ministry of Fisheries and Ocean Resources ni mangana at the Coastal Fisheries Division Yambo. Ukan na tayo patira kaparaparaan te kainin na kun akawakin merin na pera at the kime. Ing ayo te kainin kun katapuakan na nakin ki akawakin merin na pera at the kime. Ngayon rirangin ni kakawakin ako yung testo ang uraan te pungay o kung nagay na ta kakawakin te kime ipukin na ramerawa. Ay kay tapewa kakawakin te kime na kun aramerawa. E katimetuan kay sa karamerawa o men katimetuan merulungin merin aperan na rontiani ki asipun tari. Yokunahan di kipamniya ikay kawaririki o merin di kitari tapewa ni kamenuiya yay. Yokunahan di kipangayat sa kamenua apera kilipes men na naurupay tino. Ipubukin kay sa katari men to mekin pera katapewa. E katimetuan te karikimani o terita ni meaw itari. O ya katimetuan rekin tiyamaraki ipukin tinasin ni kilipes. Tira te kangan kane te imetua nga kin te kime. Yeso ni karawa anaka mete pai te tabun na kawa o ikunia pa te kime yerangi ni karako mtiaruari yerangi ni kangan arun anaka apung. Te kime e kainanua roana ni kime e mais pa meni maisina o inakunaan pipe tiarun na yaka apung. Nkana ame inako tena ni kime o e kangan ni kaispua na meni kariki te kime. Yokuna mnanga na meni kariki menkana akia kaispua mea ngaiyo o ina mea ngameauna naki

Amtai kai to wana roi diminis ke ai nang po te pina yu ai ro kona pen tukina kanwan ngoram gan panan meuri fm 89.9 ni bugin kanwan nam tair ke yo tair kin nam pong yo te takatene pong te pi me ona wan te temba wo tanga wo pi mono me meuri fm 89.9 tirana kono nam tair ke me kan ne o kan tanin kai ba ko puni pen ye yong me sum ke perunga kanwan nam tair ke yo ke imani me sum Tauroin kanin katikiroi ko kemen nam studio pairi kita rame kai. Saroli ko dikin panan kiri pes puninga yang fang sos. Yesan kakana ko ikan wan ngoram yuan Meuri FM 89.9. Kakana ko ikan wan te ngoram ni kan wam tayri keyo. Sa mga kaisipuakin na papakinti meo na kontikinti nga pong. Kien na tangira towe. Nam tayra ko pun taniye yey kien jawa na wan te nga pong. Tumanipay sina karapa moto web kien te timewa timerurung. Kaya ma karikira pa sina kaina kanwan te tatayri kaya tamayarwa yo. Kaya kurapadikin roana kiw, kaya rukurana ime yaani mingam, yoni piyom, kaya rukurai sira men jionon rainan rawak yoan nape, hoi pin napen nao sina nuk kaya te tikiroi kanwan nikiran nakwam kanwan nam tayri kaya yo, kaya meikan ime nam tabaruka roana ime yey, ay na tikiroi ime sum kaya sa samangapumo.

Ate te panan ka mauri na koem tenga pangayong kaya kosma ka na kauku ki na kon panan mauri FM 89.9 naratay mong kay pun wapi may suwa te minister na kon tiyaway suwa yay te may nungram na lang tenga pangayuyan te kangay ka riyon arakonan te tenga pangayu ay rin te tayeng kay yakiraro na Ate amtai nungungura senang mana anak ko yai kanwan naraka usus senang ko im ane ne kiasan ka tauroi pukim akipan kunan nako pemei kunan metang kunan nako tepe tepe ki oi pen kunan di kita pekora ki tako panarangin kau ta meta mentangani ko temerurung inanan tameran inga pengin ampong ayo ayo inga pengin ampong ate tepe mei suwa pengin tanamakain tepe tempa Wawa tanga wapi mauno wari pun te pong heta kapong kona mau ridiki. Kuya ko husma kang kuya ni ko kwa kau kuki meni pyongam. Me yon nam ka kito men tepas. Kuya ni yana mo yingam. Jau non bay na merawaki o isena na kuna kitipas. Kona mau rin na nanta meron te nga pong emay tro ayo. Ayo romnin. Te nga pong ayo ngayon iri tata upi kona mau ridiki kuya ko ang umura.

Naratay mong kaya pan po rai suwa. Men nam ta pan kong rame yay. E po wan wan chao nan rabaki. Or wai wan ako im kaya nen chao nan rai na. E rei dati taka mea uri na ko im tei ngapa ngayu. Kaya ko usmaka kito ang kuya ko sapa mga roa nira. Ta mea ruan tei ngapa ngayu. Suwa kiyan nara wawan na nene rei tan nara ka ususan ako im. Takan tani nga pa ya usi matam ki. Kito kwa usmaka ang kain waki mga roa na ko sipangam. At ayin tiri rei na ko usmaka na bangkai. Nikatauroy ko. Tinga te, taka meuri taka katikiroin na koy mga kayaan nam reirey na nanta meron tinga pangay. Asana, kanakoy di kita pekura, tapuy na te minis, mintiawa isuwa, mawa nikakagipusarit ni mea wakya.

0: Wala, tayo nga po ngayon, sinang mga kinakot na rawa ni kakakit po sa retina mga wakit, tapi meto ko nang kay the minister mo yun, tiyawa, isuwa, na dayayin ka na sinang angan na sponsor na rin mga wakit, the USP, may narungurungo, imayan po sa mayan, the tarapuan. Kaya ngayon, di pante, tayo nga, taka mayo rin kinakuin, tayo nga po ngayon, kaya ko, kung sa mga ka, sinang, mga kengkan na ako narawa ni kakagpo sa rito na may wakay pagkain na paritan ang oram tayo nga pangyay.
1: USP Open Day! USP Open Day! USP Open Day! Ano ba ito ninyo ang USP Open Day? Ntiririgay ay ikangay teka na. Where culture meets excellence. Ke ikemen ay ay takatay. Metirikia, emena na pe yei taka pe nenta mero. Emena ro kuna pe anapong amkuran de ide yer yata USP Kiribati campus ikatanwata men kasu wata kya anapong e kakawa kyei. Enawa kya na open day USP Kiribati campus depong wapi meni me wan September ho watanga wapi na no wan. Na napong e kakawa kyei ona mai spy ai kana karawa ki ngayere kara ki na komei nori akakwa wa anapong e kakawa kyei. Nana USP Open Day Kiribati Campus ana tauro ina penwaki ni bo bogi bukin taka nindin bukin go wachanga wapi mai suwa inana ni USP o yai ana schools ai ko onowa on the itake me wowa ana interdisciplinary college and centers school of accounting finance and economic school of business and management school of information technology engineering mathematics and physics School of Agriculture, Geography, Environment, Ocean and Natural Science, School of Law and Social Science, School of Pacific Arts, Communication and Education, Interdisciplinary College and Centers, Pacific TAFE College of Continuing Vocational Education and Training, CVET, Pacific TAFE Workforce Development and Training Unit, WDTU. Ayo orang cakarin din the USP. Cawan din yang program wawa katawrai payay kakainanwak. Atin mwa karini yang po me ibukin cakarin din. Payay kakainanwak ibukin cakarin din. Cawan tepunginipung wawa minam reirin form 6 ke form 7. Atin mwa kakawan ampunginipung kana ibita kiarantanem ke punaram. Awa, amdeta menam tapon makuri ni mewa ampe pandeiren tapon deire yakeri tata onowa owana penen sainaki ampe pa khanya men tapon kapowi ayo the website ipukin takarindin www.usp.ac.fj/apply aika section nei kakam na kona nikawari ipukin po kami SAS office Pacific TAFE office Kepun tarponi ya jobis naman cema kuri. Jenampa, isu wan mewa kya, wajah wana akiawan wan mewa. Kami akiasan deke, kami USP student ID card. Eka kawa kipa aku na wawasan tay na ko imain dokum te campus. Epun ika kawa kina pa, bukin karawan am tes awam exam. Nakian am USP ID card ko aku nandin an karawan tes me am exam. Kamdapa atikiroy na napong Open Day USP Kiribati Campus wawatanga wapimeonawa.

0: Ai wara, i taku pa e mea tātan ta pare noi te rongorongo. Men te USB ki e rea pautokaran mea wā ken te wike a iyo, ken te wike a pene a iyo. Ante tai a iyo, senang taurai kis mai tai an taripuan. Ia nara nampa ni isuwa ni mea wā ke ta poro wua, awa isuwa ni mea wā. Takaan pa ni ngapa kwa takataka ngkai, kari ke nam radio ki e, sena karine aro pa iyo. Meuri tani mea wā ke. Meuri nki e ko taripuan mea ia.
1: Hei beso.
0: Meuri beso. Ah, te sisira ki na koin beso e. Te tautana te tangi ke na nora te anasisira ki te USB

0: Ere, que te es extraño.
1: De USB.
0: De USB, ngayon. Tara na pa ni rang ni samde ke ke kana ko am kati kiroy mekan.
1: Ngaya asara ti kiroy ya ti. Nasa way ka nang manangan de ire. In kati kiroy ya ri ka nje ti magya tere na kon. Kaya ti Nikaya cakata po yi kiri sumya si Ay, bueno, nga mi, tinime uwa kya, ararapa.
0: Ay, ako nang darapan ko yung daytan, te, aranime uwa kya may kanne. Ante tayo yung kanne. Te, takantani nga papuntong uroya ka na usima ka kya, haki, kaya na pati, takatapu yung Christmas. Takantani nga pa, kamen na penusing kay kya, tayin na pa yung ready mo. Ana, te, tikiroy rikina nang te, takakata uroy main, te, takatapu, ay, maira. Pada aku ini menampak pada kau semangat kemeja isna, mengenurah diki arah tarik pon dari mana.

0: Raki, arokaw men te USB, te nga po ngayos na mga tauran po sumay te yan nara aratarepon, akin ako naan ko, sinakon nara arani mea waken te nga po ngay, isuwa ni mea waken taporo wawa, awa isuwa ni mea waken, aranambas te metuan po sumay ko yeyon nara kakakiposin ni mea waken. Aratay mo ang kay pintapi meruway wa demene sa yapuro ay wanua. Iyon na rani may wakin ang kakagpus. Taita para iyon kaway ng roro kong toki na. Kaya sana karinang kanya ko sa iyo. Mayuri, tali may wakin.
1: Mayuri.
0: Mayuri, kaya ko taripon maya.
1: Mayuri,
0: may peso. Mayuri, peso. Disisirakin kanya na ko ay makangay. Inawakin ni ngay ana open day USP Kiribati Campus.
1: Ay,
0: pa nangyes rayan ni Ewas de takatikiraya kaya po na.
1: Ay, niya katikirawa na suwa niya na ako ni kaya naligay. Katikirawa na de, kati, kanti titan ni, ano, ano, kumit yo, anong numari, kaya na kon, kaya takatabutap-tawan, i-kilisi na. Tiga orang ni bersih, senang hari ni na i tak tahu mana ya. Tepuak. Jadi tiga orang ni bersih senang ni yang nak, le tuai engkau yang susah. Ayah kata tiga orang yang dia, dan ceri dia kira mana ngai pun, ukir lagi tak apa ya. Katikira wari ki tanaya na su wari isku yon Australia ni mapuri. Tapi ngaya an yon katikira wari ki ngami na nipong.
0: Kunang tara pang kuya ko kwasan katikira wari te nga po ngayo te takantani nga parang in muy nga rangari akan ako kwa katikira wari aki mendanya tapani haus ma kantong uramay yay. Yari tapanam katikiroy na kuya mendene mea wakia. Ipun na kuya mdikinte nga apong ngay. Tietikiroy mea kanne. Sina mga nora di karatari po na kemina yon na pera nampan isuwa ni mea wakia. Taporo uwa awa isuwa ni mea wakia.

0: Mẹ ơi tên mẹ hoa kìa.
1: Mẹ ơi tên mẹ hoa kìa.
0: Mẹ ơi đừng kia có tay con mẹ ạ. Ay, karaw te ka nau tare po na yo kien kai si to kina pa toy te ta ka ngai me nge nan ay pon si au war ki te mene sa ya por ai wan wa yo na ran me wa ke sena ka pe ne ong ram na kon na ro ro te usb ka ong ra ki nan na ro ro ta ka pe nen tai ki ya kai na na pan kan ne te me wa ke ay pon te ta kai tau ri ka pe sena ko im ke ya ko san ro na ran me wa ke Kaya niya kwasan na kuwam katikiroy, takantani nga pa yung nakuroy kanwante, tangay na iyo may kanne. Kaya niya kiri kamtay, namiawa kaya no, kiri ko na konti, makatayrikin pa kantay kaya, te mayin namiawa, mayin tirongro, naroon na ako punta tanay ay ay. Ay, punti, ara kakaitaw rin kaya pes, nakon na ra USB, ara sponsor na ra namiawa kaya, te nga pong kurakin na nang tawi kaya pa na iyo, kurarapan ng boto kami, amrongro ay karangin, Ani ka kongora ki an ponga nai pukin te te potan na meta dikina ko ya te interei rei te kiro ai dikime kan ne a sena ko ka te tai na ko im USB kwa kai na bera me wa ken te nga ponga yu sena manga ta roin kan ne nora te pe kora ke mina main katan wata ki a ta roi kan ko ya ina nan te nga ponga yu sena ko nan kana ko katan wata na ko im an te kwa tai min wa nuwa te nga ponga ai
2: USP open day, USP open day, USP open day. Anapato niya ngon USP open day, ntiririgi ay ikangay teka na. Where culture meets excellence. Ke ike imena yay takati, may tirikiya. Imena na pe yay takapenyan tamero. Yamangaro ko na pe anapong amkuran day day yari tata. USP Kiribes Campus, ikatanwata men kasugwata kya anapong ekakawa kyay. Enawake na Open Day USP Kiribes Campus ndepunga wapime ni mewa nsipitempa wawatenga wapime wanowa. Nanapunga ya kakawaki ayi, wanamai spy ayikana karawaki, ngayere karaki, nakumei nori akakwawa anapunga ya kakawaki ayi. Nana USP Open Day Kiribes Campus anatauroa inapen waki ni buwabogi bukintaka nindin bukin wawatenga wapime suwa. Inanan USP o yei ana schools ay ko onowa onde itaki me wowa ana interdisciplinary college and centers. School of Accounting, Finance and Economic, School of Business and Management, School of Information Technology, Engineering, Mathematics and Physics, School of Agriculture, Geography, Environment, Ocean and Natural Science, School of Law and Social Science, School of Pacific Arts Communication and Education. Interdisciplinary College and Centers. Pacific TAFE College of Continuing Vocational Education and Training. CVET. Pacific TAFE Workforce Development and Training Unit. WDTU. Ayo orang cakap rendin the USP. Cawan dini am program. Wowa kata urai pa ayai ka kainanuak. Atenua Ni ampo me ibukin takarindin. Paya ika kaina nuak ibukin takarindin. Jowana tepungin pung wowa minam dayin form 6 ke form 7 tenua kakwa wan ampungin pung kana ibita ke arantamem ke ponaram. Awa amde ta menam taponi makuri ni mewa ampe pan dayin tapon dayire yakeria tata onowa owana penen sainaki ampe pa kanya men taponi kapowi. Ayo the website ibukin takarindin www.usp.ac.fj/apply. Aika section na ikakam na kona nikawariya ibukin po kami. SAS Office, Pacific TAFE Office. Kepon tariponiya jobis naman te makuri. Ntenampa ay suwa ni mewa akia wawatawana akia wanuwa ni mewa. Kami yake asandeke ami USP student ID card ikakawa kipa kona wogo santa ina ko imaindo kom te campus eponi kakawa kina pe bukin karawan am test awa exam nakien am USP ID card kwa kona andin an karoyam test me am exam kamdaba atikirai nanapong Open Day USP Kiribes Campus wawatanga wapino ono

quan es passa no ra de to corona i ronde de vare ca si conti ta meta rome lo han andare ne me cuna i tera ne boe che ai ta ta ku pega na corawa na pega no ante am kai nga pong me kan ne o se nang ta ran kan ne kana koi ka ta no ta se na mo nan kan ne men ta wan kan ante pong ta rumia ki me ka ta no ta na no ka waki me to ante ang ta ka urin ye ka ta ta wan kor koran te ang ipo ken ta ono ni kire pas me pa na pa kanoana na konani ki pena ko pa ya ki ha ki me to ta ka urin ye ko na ka ka wo na kon ta wan kan ante pong ye po ta ka urin ipo ken kor koran ta karau ye ka ta ta wan kor koran ta karau po ken ta ono ni kire pas me pa na pa te ki te itera me ang no ka pa na pa au anon ta pe wa te itera me ya ki kanoana na konan to ta po ki arina no men ta karau ta kauring yai ko na ka kawo ko na kontawan ka man tepong epo te pa yari ki ete ime to to wanang inang ta karau men tenang bua ka te draf rota ono ta pe wan te ono ni kire pas me pa na pe taran te ono ni kire pas me pa na pe ma ke ni me apu tar tari ta ngai na yo ta utana ta wanang inang on karau e pe pe te na ko ne pon tau taran te tairi ki ta wanang inang ta utana men karau e pe pe te na ono ta pe wa Tiang eme toa tau mei mei eki mei yon ipiri na etapuina. Na konte pi meni meo te noot. E na kon antoka na kon wapui te noot. Taari ena meripu aani puaka. Taraani merakei ape yang tarawa maiana. Tengai na iyo ta wana inang tautana meni karawa epepe ten taapa ta peua. Taraan te tairika na wana inang meni karawa epepe te na konte apun tau ntaapa ta peua. Tiang e me toa tau mei mei eki mei yo, ni piri na te puina na kon te pii meni meo te noot, e na kon aankare me toa, na kon wapui te noot, taari na meripu o ni puaka. Taran te ponga rei muina ke takane me ponga na wanaginang meni karawa pii peten taapata peua, tiang e me toa tau mei mei yo, o taari na meripu. Taran kuri ara nuka pe meme, tangai na yu na wanaginang meni karawa pii peten taapata peua, Taran te tairi ki tau tana tau wananginang meni karawa e pepete. Te ange me toa tau mei mea yo ni piri na te puina na kon te pii meni meo te noot. E na kon aankare me toa na kon wapui te noot. Taari ne meripu o ne puaka. Taran te pongari muina e na wananginang tau tana meni karawa e pepete nta pata peua. Te ange pepete o ni me toa tau mei meia ki na kon meia ki meini kon ni piri na ni meua na kon te pii meni meo te noot. Taari na roi o ni meripu. Tarando nos tapi tau e peruan ko nau. Tangai na iyo tau tana tau wanang inang on karau e pepete. Na ko ne pon tau. Nta apa tapi ua. O tarando tairiki. E na wanang inang tau tana men karau e pepete nta apa tapi ua. Tiang e pepete mei mei eki meyo. Ni pirine tapu ina na kon te pime ni meo te noot. E na kon antoka na kon wapui te noot.

and Visa Agent na ko imi business yon sa tarawa on top of the yan and it's way for the phone kam na mauri ko kay na ngon kare kare kam kare ke mani kare kin finance store gana ko ri pa and Visa Agent ko konan po ki a customer ipo kin na yakare ne mani po mani nte tayari ya kay na no yai na non nam community yame mai kam ne ay na konan de kam kare ke mani nam tayani kare ne mani o po mani ake ya po koroya na kon nam customer sina katawro de training ya ki a po na on tawro ni po ki ko ipo kin kapiran nam kare kira ki ayo pa na ki a am ka nga nga ki am daro mai yai kataya po ki a rapota no metapa ane ke kate mane kare yona na ke kapunga na ra patan te mane ku kenta tairian ke kawa kira na yamane ni kapunga na aya tare pon kana ko tauroi pa ko kanti ki paten tai sa agent a tare poni ara nampa aya ke pona e wowa a ke wowa ke tare pon na poni suwa te nuwa tawana awa ke a ke wowa ruai wa ke suwa te nuwa ke awa ke a ke wanwa ni mewa ipo ken poka empesa te sa kapete ti amakuri inanon meom.

Nā koe ia, ana usu me rōn tamena, Simon, sinana e siroma, yon na peyang, on tāponako. Nā sina e pēkai, mena sim yon e pisi. Tiroi me pō mō sipu miarure. Sipuna, piores inu siran. Usuna, rōrona, ona kia kina, sipu torura, sipura, me sina rā tangiraki. E peia Simon. Sako sa me te kukurei. Paya kea kā vetiana. Nei peia te katenipong. Te pimene mea wante petempa. Wawa te ngā wapi maono ua. Pukine mea tina. Ia oraki. Rapatana e venen rauro iana sina. Aika suaia me tia uaki. Itan rakente isipong iana piesu. Ena kaya ki. Nte pangea ia te kāpong. Tepi mei suan tepe tempa. Nte awa tepuina, nte inga pungei. Awa ane meiru ya tausu e panin, iyo ni piesu. Awa iyo iriana tekuna, apem teroi metakapaya.

Kung na may uri rin tayo nga po ngayon, yung kanya tayo ito ko na rapubusin ako sa kangay tayo ka na. May uri mo FM 89.9 tayo nga po ngayon. Yapubusin tayo ko na rin make you believe. Mayroon na rin ni Lucy Hale. Pas na kami uri nung umurayay tayo nga po ngayon. Kura pa, tikiroin ko yung may kanya. May uri rin ko yung kaya chika biru. May namtapan ko kwaroni rin may yaya yung kanya ko namare kwa tangiriya. Pa kunang ora yakin nanti nga pengesna kami orang kan endang ora kunan nara sapu busi tikrai dikemekan ne gue kece kabiru.

0: menam tapa na kong rame ye, sepanwa kina bangkai, yon pupusamayan, tayyan pupusi ya kaya tangira kina kaya kaya na, kunaya kaya tangira ya. Yang kan nak kaya sana pandai tak kima ngaya kien, kunaya roya kaya tangira ya. Ina nanti ngapa ngayong panaron apa, kaya na po, yari ita kima kaya, anganay roya kunam mariko tangira ya. Pana kunaan kakaya, kaya ang kanaron apa, kaya naron piyaw. Ipan tei meto na pandere ita kime ang kwayay nanganay roi te te kuna ke keta ni kunam areo kotangiria mengen nane o ayo mo te wana meuri FM 89.9 tayo kanikatanga te kuna are te wana me uowa iro uncho na men ma soso pasna kaungay na meyon peoran te inga po ngay korapa menamta pa na kwari itay meyay kwaya na kukwa pupusi ke ayo ang kanya kunam te te kiroi di kime yon peom nro na kime akana ngurana pandai ngapeng ngay.
1: Kamu dapat nomor mana di sound studio?

Ay, main doro ko na ugat kiro iri kaya kimo ina. Ayo mong kanya ko akan narakatan watan dano kawaki. Ari tangi raki. Nako na, hindi nga pong ngayon.

Oh, yun na pa kang hindi ka na. Mayroon yung FM ay chinambay 9. Kwa tayo ka na kanakwa ta kuna rin ito katokan di pem. Pan na kanakwa kay na may kay. Kura pa. Man nam tapo. Ano kwa rin tayo may ay tiyari. Man may kan ne. Yung kan na kuna mariyari kinanong piyaw. Takatikirari kinakoy. Man nam tapo na kwa rin tayo may ay. Sina kamayoran ng orang kunang.

me nam tapani ko ora me ye ayu na bang kan te to kunare tangi raki me uri riki ta ya ka to korana me ro ya kain te ma koma pas na re ta riki o ora ra riki ngai me to wa yo ngai ke ti me to au e kai siro me na ras to me pai riki kai korara pa riki o te ki ro hin ko e me nam tapani ko ora me ye ko e ke ti ka veru ka me ko me nam sto me kan nen ro na ki me to amane ko ko te me ngai ya ke nam sto yo na pai riki Ayon kan nari yari na iya tokorana meiri kain te makoma mei Afrika na peseo. Takan tani ngapa enako roi kanwante. Tangiran te kuna ayo mei kanne enako kainake ayo kunam.

Mai nei rei tana ko wam, yo mangkane to wana rakata nuata. Na koya ke anan te makuri. Ia inkai to wana te mawai po ken te makuri ate transcriber. Te mani ape ane mea unga tapu. Takari nande po at level 15-14. Ta yo ka naka wara opisin te pota ke naka makuri pairiki ipo ke naka payan narami. Ipo ken panenin rongorongon te makuri reita ke mea opisin te mani ape ane mea unga tapu ke te NER. Kamrapa, awan de mayroon te kiraka, ante mania pa ni mga matapo.

Katanwetan na kaya tapotan na ameta. Building Permit 10 to Freeze of Regulation 2026. Ipukuri itipo takin makuri, ipuki ni makuri ang karikirake, o katime tuhan kura-kura ni kaungan kami, payasan kapata kirong te cabinet, the building permits and fees of regulation, 2026 na nantipime tuwan ang suun, teriliki ayo. Teswa ayo, ikatiyag ipuki ni kami atatakin tay ka akay na nwaki, narun tuwan na pun, arun po kung nakangan karikia te kariyaya, ipuki ni te makuri ni katay-tay. Wawa te pakamane, ipuki ni kariyakan am katay.

kona Māori, ai kai rongorongo I puke nō rā, ma ke āsa ni katau rawa ki, mēn nāna rū ni karike rongorongo pānanga ni kiribes. Rongorongo nā pe mai u, rongorongo nā pe tepeki, o rongorongo nā pe nō nāve. A kē nā tau roi, ngore pake nā hoim, I rongo I e rī nā ta tiribē ki ās. E tīne tuan kai peresten stānis māmau, nsipu yō ni kirismes, I puke ni kai en bōwi, o tape nā riki ai kākākāwa ki tape ua. E mōn roko te peresten si yō ni kirismes, en roi wan tepe tempa, I puke ni kai en te bōwi, Me tan anga te poha, men na pen ora pata me isi nani ku. Ake asa ni karawaki, nte pui na nako nte pui me te wanan tena makai nei. E tapano apis te peristens pa kanua nte poui an, puni me roro wakinan, ana mua ni karikira ki te tau teaka, yo ni karawan, pao kata me roa ni me tapei apai peso o Christmas, awai karikira ki ente maiku. Iei na pe te poui, yo an ta wan kanuan po ngare karawaki, men te pui mewa nako nte pui meni mewa nte pe tempa, uawa te ngawa pi meonowa, are ira ki roia meia, O kiraha me Christmas ta puera no te reina. O pisa, neni maangan te tau tea kai kako kakoro yon Christmas. E takori ki te upi pa imini penen te meroro, nte ka wapung, te pui meni mea wante pitempa uwa te nga wapui mea onua. O ina karawa ki na pe temwa kuri ni katapena. Ipukin na nausi ni kakita kasipu te opis ipukin tawan kanua ni pong I Christmas. Imini rakini powi ya kane. O ina sikunako te peristens me anasim ni ira katapuan tikan ta te sima arikita yoni Christmas ni kaien te kako nakon te tau teaka. Iro ana ke peristens tanes mamau iro ya tep meni minista men te kepines te sa korupoki nakon te kepines tani korupoki au opis tep men men an opis te peristens o te potaki pukin te mani o pepeirie ni karikiraki. Asa tani korupoki men te potaki nakawaya ri peta peta. O te katini men sa koropoki e tēta erikate, ni me roro mea observa sa tapi men an opisa te coastal division, ntainu aki ni kai te pōwi in te forum I Christmas, nte pui mea wan te petempa uwa te ngā wapi mea onowa. E takori ki te rongoro men te pōtaki nakawa pa o in te me roro a iyo kon nongora ien kai nanu ia, o te rā ka nganga ai ka aitara mea ngai ian kai. Ntain te me roro a iyo o abu ni me roro a kinakina pe, pai ai ka apou, Yon na nakarikira ki te pōtaki nakawa, yon kata mea ruan, oka kora kora akin tapeia, ana tāni makori pā, ana koroi roi tapeia, mena noia ipukin te pōtaki nakawa yon Christmas. Apon nanga panaia ni kakora kora ia tāni koropoki ai kai, na koia ana tāni makori te pōtaki nakawa yon Christmas, pā ana kapenea yako nāni pōtokai ana vāki naku, aia pōtaki ni makori pā yon ani pusiroi ana vāki te pōtaki nakawa mi Christmas, Poni puki ia kain Christmas, awai poni kiripesa ya panin. E takori ki te pōtaki nakawa pā merurungin te makuri, pon meni ka korakora ki ia tāne makuri, pā anakaroi tape ia, me te kokoani meki. O wasa kain te pamakoro e te reina ni kōtara roa me ia o tape ia ngai yon tarin te pā yon a ia pamakoro, hari ia kaan te nungan kaina makaina. Yes, nti rongorongo men te pe ayu pa ave ni te purepe o pōs, a ia korakora te rota ki on te mamananga o kariken te meo me itari, Ngai e te imea toa ken te pai on te pamakoro ayu. Ingen nani o ni kariken na nai tera koel o e kametua antaku pa e tauroi ana pa te pamakoro e te reina ina nuni peina me te kānganga pe ona ngai e tua imananga te kaipuke e LC merini meiniku ngai e imo te urua kina koi ei. Ondei tan nung rām rongorongon na pente pitipeke. E sana Prime Minister Vanuatu ni kamea unā manangana, na konda na pōwi te pōtaki ni pōta nōmeta at the United Nations General Assembly ke te UNGA ni te UKA, ngai e te ime tua te kakae na koi apasin san o kai muan envi matui ake atuai rekerapataia. Na pat